0: itela ibona ape
1: mukiswami he mulupali ake tu miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: nkino lela ni siri sa mukume ba he
3: bala ne tu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni oya orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela nino kana na mane wani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: ahe si sayo mirelo iya miyo kwa kalo otumaka
3: isote pa orere la wekume na muso otena kato ojaka
1: ni wunke lorate eni mugishuti he wape ya sisa pipi
3: ayo atu otena nirere la oja oratene kila wula katoyela okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi
1: kinona wera wavika nesumana
3: etu ngaruha ni parate mosa Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene kodadi alama na vitendu vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mshilambu shetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala yungani anganjini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tunikodia mweni ntete, teunash paulu na njopa. Na nyenji balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vini ntete vanji valikajali avo, uvankotenda milugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Ashambona mene mbodi wakati yao mchilambo shetu uti tukumanya kufasa kuminambili kamili. Sezora zento dupaish. Leka napane lungulunga nangina wabangwa kina bundia kumaputu tukupesh madengo shadia bali ngati muli gazeti. Liliamba journal damanya. Maputu, bundia.
1: Journal da Manhã.

0: Munira nyu ithele ibona pina.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Abala ni tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka lawira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, ikino na mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi ikihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubaye mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamwarawe ni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipirir kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpende.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna wangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva. Patuka la mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: Mbwende wetu wakati yao tukumbanya kufa saa mbili na dakika 37 isaa ya kumsambiki 8:37 minutos. Leka na panelo tukwangala diange na dimu diko bilingana nganelo wiko wa Jumatano. Dimu dilota kukupala kedi mpaka shududu matangasha mwaina ngodi ya Chumakonde. Ulandao umali gogwe kumilananga na muyange squire. Fitina.

0: Mune ira nyu hiti. Egonapela.
1: Mukiswa mhemulu palya ke tu. Miyo ka pvela pa hi swele sheni hiliwa musiula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni sirisa. Mukumeva hi.
3: Bala ni etu. Garwani va mirabo. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Urokala wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani. Iguha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, sisa ayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wafika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni prate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yu uuma mbira vola. Mubawe mwatele ore rela wawiena. Akusha ava hama raweni anaweto.
4: Mkuore hopa yu uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: thela ibona pele
1: mukiswami he mulupali ake tu miyo ka phavela pa hinsuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero seva
0: nkino lela ni sirisa ho mukume ba he
3: bala ni etu ngarani ba mirabo miyo kini mosuweli hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi uroka la wira amara karimu emelela nino kana na mwane wani iguha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
1: Ahe, sisa ayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenta.

muniwa na kilele makumaso aradi msambike muhina mwalaka mrati na osuwele kalelo sawe sorate la masipo sumane la nutikela tovolu wa mradi mwenyu masininkela okalele programe la ni mshiri kaka Abdulia Fai yo muhina wakati vakani vaki ntunaka omva ha opuro vowera olavule ni mrati omlatuliawe mustudi umu Jamal Afonso Rajab Asani ni uria netoko nsipo na makumaso na mrati ula notika Vowe, Abdulia Fai, olavule ni...

0: Vaari mitano vava.
1: Nimwere mitano vava.
0: Wapanto harata kwinyo. Murati sheni mumurla nyushape unirawe ipaka masipu awe nyuano munira masimu. Murati mkwako wo. Ehimi awe yo enikishegesha. Murati sheni.
1: Thank you tuwari murumu masi. Kenro wira minkola sedamba.

0: ni ke re ka li havanche na te ke ni khala ke mopuela ka pahin ke mphanye ni siyo ngwero ka apere sano ni varane ni mite ko sinchene porque ni ni vanela na san le la maho e forsa e o hi khala
1: masi manto upuela ipa ha othena khala manto kuma na sa mumvekela na khala munu upuela o mihodi
0: tie ye hi mi akawira maho o ikha na bator senator ke ni konsikiru lavu lana ninni kumanela y lugar sinche ni kumanela ho nta asunto a que no pushao in lelo mi kokhanna o programa yo phela wi banyu o mash ngin khanna komo maho ikha na bator senator
1: ah va meru kumranya para hira arata kuinyu akhalale anipa mi hasove hana masipo ahindra la mtu iwa na le onatu mi hawe
0: watu wanipa masipo ao orwana ahindan tereya mashatu ake na kuvala nira ya kuva suweliwe mash compare sarewe rawe mukusha mwepensi bono hindendera para waku vosuweliwa ndoko siso mpirisari kiweta na atru mpirisari kiwave kela atru akala mtu ni ire for sare poti wiku miheraka mpaka mkumeleleke compare sarewe pa wave ha kuoru wanana na ata wira forsa rikimeshi mundutari ki mpaka maiku wao mtiva wale wiru wao ya wahe muluku konko hiye wakala waki mvaheri wira we mkumelele kamunro kumelela akalai mwa hiru muno kumelela entao ginave kala shabaraka yo tene ya otene anipa oruana ahierie oruana yo ahierie ve hana yo atentari ko ha ele ria waya propriu ya waya meshimu muluko chalea poto pia kama holi
1: ila stasueka nkahaya ila stasueka mwavano othela
0: miko thela ke hana e familia wani
1: manaka
0: teresh
1: araru wana mwana alala oraru kala musamusano anira yangwe ha anupwelawi masi no nani phela ohana mutekwa papaya
0: owori mulopo na mujikani
1: ehe
0: akala ili ashithiana ashithiana la porque maiko ala vakanto kala e kwira onenkuru vari haniwa muthareghela muthareghela takiheran tongiswele holo waya kala no kurubari
1: ekekai wale ansiveliwa ni masipu anyu e tushena kale awo heri kumolo baba paro miholi ni hima mpanta wa novitati
0: e pantra wa novitati onlo baba kinoro lansari e video ki hane video noro kale disponibel ki filmanri mahiku avinro o duli simana so duli pele entao lelo noro kale disponibel wala nkisikiri lelo ilas da suega nilipenle ki novitati noro roseberu lelo baba ni mwasistiri
1: vai video so pera ki kame mornani
0: e video otaka herani yose imali ashki sopia 8
1: malmo kseria
0: mi kinashukurela atuote na niwe programa ela na atuote ni ala mwiwa RM na musi wote ni ala kanle ni na nova kanle angweriana mikote potrapela siso kilavunlaka ala nsivediwa ni mi mpaka utaratara kansina nlo YouTube kwalikeri kanali tiye nlo ila da suega numero tiye nlo kihinyaka kalala ngepe lo kikomvitari efeshtaya tiye nlo kihinyaka poto kilikarula mikiri disponibili.